0: kene su. Nye kafe kare lingyu mewe tamzi shabhi.
1: Kuma rangi na, sep shen thakro ba.
0: Maru khob tu thombe surche. Achage nga kafe diya kari na samchu.
1: Achage rana kafe diya di. Jine, chilu mele sho gyun yu zanshi la. Nye, kafe ge to zuya la penje, tenu kum. Tibia na la, dole tu kuma zi.
0: Acha dente tsibu sa yoshi.
1: Kaba zhuga.
0: Nga sa xe cha zhugi.
1: Dile nye zhigu.
0: Yung ma zhi. Acha ge nga sam sang chep zhibu.
1: Xena nga ninyam dozo. Dine ma zhuna nye gyambi zhigu re.
0: Rang gamgi zhile me ba. Di u khaba ka to zhe.
1: To zhu ma zhida. Acha la gondas lam nye ne. Labna lablu go zhiba.
0: Rang tabshi yube.
1: Yogo chung. Xe do duge. Nye lde.

0: ta rangi ni se tyun chile samlo ta jem bar ta
1: bugdi de ma thang che ge song ni da la a wo ji chang cha u la nga mian ga ne phe chi chi ya gi tu si han ya chi bu chi nyo go sing bi kirang ge le sui mian ga la su ro na ni yu gu chi be la
0: ti zhe guo ya yo re bi
1: Aja yu la, jima ni chan lang gi top jie chang mo, dee dee jie sui na a.
2: Ya hu yu zhi bie?
1: Cae ri lu tobu na jie, su su jing ni. Togo ni guo zu jie sui na a.
2: Lis.
1: Mo zhi, Shanghai ni chan lang nga bie du dung di jiao su mi la.
2: A le Shanghai ni zuo su si gu xia. Han qin ge xie ba le jie, chan lang hu ni togo kala sa ga yung gu me, nan meng kou kala sa ga zhu yi. Dim zhe shugin sungi.
1: Pika saya cha kari yu ba.
2: Shimbu din zhe mangu yu shi. Pakpe cha zui mada, bu gyo ngui mo, gyur zi zhi bie xia, qingbo qingye,
1: hendo. Jis, jis, jis. Bi si du me.

Sezin Dram ki nga gong ta ni, Zemnya ki shakdui kui zhe la. Gyokju yeyun ki nang lin ni, Zemnya ki topje cui si ti shi. Gao Lin Gong, Zemnya tezu supon che uwe, par da du singam chenpo yun na ya. Tuen tu, loko chung chung shi. Gyokju yeyun ni, tong yang bu yue bie.

0: Gela, di chusung nyuba yakushi kami nukwa.
1: Gela, Gela, xuefeng ugi.
0: Kapsu xua mendo. Karche binda,
2: si.
0: Da chakar doda.
2: Doda, karache binda. Chieso,
1: karche binda. Xuefeng, rang karche so.
3: Xuefeng, rang karche bre. Nguya karto.
1: Nga nashira chengi.
0: Deya nga zu ming mangu dindaya ori, na chengu mari.
4: Chieso, deya rang na da kye meba.
3: Kami, kaya inga da gara doida, yang cebu jo yungar siya. Tue jengabla nangmu jen si iri, kyunzu naa jengabmi dgoi. Yunga, xena togo nga zu leak chao ma si.
5: 俺做军政民政协计，岁岁能没过谢度。

nga kama ngudu ma sama. Rangge achar lungdi zhe chiri yoma shi. Achar samshi chida, le lab yoma rda. Nga tingui chongsui zhurin chidu, le gdi su nyokshu sabda gale khasu yume rangge shingar rwa. Nga zui achar shiki chonggu din zhe zhe. Changgu shen kerani, hinsui semna le chenxie de xa. Diri achar ge nier tsega le sung, ta rang yue deo ma shi.

0: tour dem nash nga zo ga jo ta chue che cho kira nyen lo te yang se pe wo che
1: ma ri nga
0: wei ta da ri ye nga zo ne zo ti xian chu ye xian huo li a tian ji qi mi neng mei mei ga le za zang mei mei ga le ti xia sa wo ji ma mei ga ne tuen du ba si
2: ge de xin suo ne zo ke wa ya du wei ge xin ma ji nian dao ba tao lan ma gu yu za ding ding ni ying xi ni me ka xie xin ne yong tu
3: 你那片卡的头子，你还上面写啥不着？

nga sui mo cho nang cho che ni ge mar da sui mo cho nang cho che ne mo chu mi de nup su zhe ge ji yu chu di na mia che sing ma ri wo di nga sui mi ri ge du xi da nga sui mo chu du xi zhe da nian se mei ba tam jie ge wa tong yu ji en lai 莫就准备几个连个安塔古地，工作些不强，举起个规模大呢。如果明日他们就去救组织，请求我做连卡的前年碰大队伍的。我呀，当我做牛仔干了着。对的，对的。就叫格里娜，格里娜。格里娜啊。我呀，当牛仔多。

0: nga shu shi da men ga ne tu yang ni shi gi
1: tra men ju tan de ju ji yo ma ri
0: di ne m ji da chu tu ji ji nga shu gu da nyu gen ji ba xie da chu de xiao ma ji

0: Kamsa, nanti cembe ni tu kubu ye.
1: Jis, ya cin ciba?
0: Yes, taji. Ni tu kubu ye. Kena ni dos de guna.
1: Yes,
0: yong a.
2: Di chu ji zeng ga ne guo yu se ge, da jie xiang ma bi.